0: Maxima ha.
1: Morgan Mainta.
2: Recipe Danke. Paimpiyasa ng di set right chasada ni Hinta.
3: Sinata mo siyong pwede. Chaluna, bupasi ang after set right day party.
4: Aga ni Dagi!
5: Abot yung gubay siya, Tor. Pero po,